Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

nhớ ngờ lấy tê lô ca lù mù ai pa sa ka pa ngà ruah ngà du lù ya yau bu luah mera rindu ngupa tangan tu nyua ngà indu nantang lu dengkeh manah ngamanah ke dalam putih kaya bakuang